0: Rat, idiot, con, puce. Radio Campus 93.3.
1: Nibuzo gatinda meti na satenga ti savaro faya ligidi ti kere bukuru menga ni mora ti kere paragwega la pamankata